Yeah, okay, lo my first time le nei va nga le wole ya u a set for le so ya tasi tu to va sa fa penan to ina lo to pa ia mo lo to ma malu le nei va nga le aso nga to fo ile ya ni si fo le tato o fa nga wenga sa to to ina lo to pa ia mo lo tello le tato to no ia ile nei va nga le aso fo rele le wo se e lo tato wa no le tato wa no fo le nei va nga le wole le to o no le nei a to ya sa your mia tapu mana ya ia manisi fo o nei tato wa Fafi Shangan Gata for the missionary tattoo program in long period for the tattoo to know if I umor never yaso, Gata for the year or the two longer tattoo up for Fatini Payone, Fiana, nay, yeah, le among Alberto Meloso, Yatasi to the Valley, Nevang or Lasso. My Loring and Rima Lolon Sai and Gata for the year, Lato Umalavi Lato Favano Filimo, Nadwing at Taufa, my own Nadwing of Amata. Niso ila tau le nawa a matanga lwe ngale ne ya wa uli a ngai atu le poa na nei. Nga tafo ili a, ya, ole mamalu lau tele ole tatu otunu. Ya, ma tau teo fo lo fan fata lo fatu pa ima ulungo le tatu otunu le nei vae ngale aso. So ngai fa fia ngai ngatau langi mo la tau faritua iso se fata fai tau langa. Ya, ele nga ta ili ane tatu to mounti na matutu o lau wao sina sina ole tatu otunu. Olo fa pena on fa fonga maima tapo ia lo faiva ia o tama fa na o alo ma tama fa na o so se ngar wenga ole ala bo foi ia le ngar wenga lo e fa tino le nei taimi ma lo le ngar lue fa ta ila to tau la ngo si le aso ma le aso ia wa se manu o mal mal lo tello le tatu o tuno fa ta lo fa foi ia il tatu o ngar lue ngar ta foi le ia o ma manu foi o nei tatu ma tua o tato lo o pikina ne tato fa nau ya o nei va en o le aso malo malo nga lue malo lo sa i malo le tau ata i a te uto ya le o fo te me tau na pikina ne tato fa nau le taimi le nei a fa pene te

wangalo ya te oere pikina o le whanau. Ia, watau o nga nga ia tumore pikina o na ia tatu walamuna ia tatu whanau. Ia whafautuanga foi, ia ila tau olo ilungo le awala tele vavele taimile nei. Ia ina ia mafai, ia o na whaa le mula i titi lo sa. Ia o na o le taimipisi le nei, o le tatu asfaraile le nei. Ia ngata ilia, ia o leo le atu ua le aonga nei whanau. Ia ina ia lato awala kolosi, ia ina ia lato whaa ilo ilo le awa pena. O na tatu wa aia ilungo awala. Ia o le tuu lalo la vaia a whaa pene che ua e vave vave pe ua whaa topetope pe ua e tuwai lau ngā duenga. Ia whaa mole mole utangia ia le tutu mai ana ia tatu walo mana ia tatu whanau. Ia malato whaa ilo ilo ia awala wa fo ili saonga le mua le ne yaso la tatu te leo toi manao mia. Ia ni tala e whaa pole ina I tatu. Ia leo tatu wo o marisi uyo ngā duenga e pei o na hieli na iwa yaso. Mahalole ngā lulue mahalole tau a tae mahalole on sae malo telo tu tatu tuno u. Ia I oto whaiva alo filima le ne yaso na uma e fwoi nisho tatu porgalame. Ia pei o na fianga ye fo ima le fionga ya la wano atilawa. Ia mawasisi whaa poponga le lava yaso mua mua. Ia le temi le nei ha mahalole ngā lulue ngā tafo ili ole au la tau olo piki I umalava la tau olo piki ina ni atatu walamana ya tatu whanau ili nei taiming ya lea fato e se fulu minute ya ona tale ole itula e tolu ya ole a tale pese lea mo oto ya awale piki ina ona ya tatu walamana ya tatu whanau ya mahalole on sae fai fai le mulo vai. Ia e fai fai le mu ia awale nei vae ngoleo auli ia lo fatu le tatu porkalame fatai mole piki ina ona ya tatu whanau ili nei vae ngoleo so

0: yāna porke ki su esu engan fa tēno e leo leo. Ma ia fautua inai, e a whaia mare tūto tasi so se su esu enga, e fa tēno le tua leo leo. Taruai ono fa sea company va lele, le te leo le la tūtu pe alu le faonga ino le malai va lele whangalii. E afua mai ile tala tala o le tāo lo o se se e ai va lele, ma le pūpū o le malai va lele. Ma le umi eini pao e faa o ngai va lele ai toi sui, ai faisi taunga tā te leo pao, ona o le tala tala leo le tā, pūpū o le malai va lele, te le ai palai o pao o le va lele e ave e sea, mai le tāo fia fia vave leo le sao sao le va lele, ona o le pūpū o le ala o lo o se se e ai le va lele, le ufasile sila alo iai e le pūlingo mlai wa lele o le ato e whaia ato nga ruenga faa le lei le tā ina ia faa la mole mole e le tā le ua faa nga ina nei e ala te tele ma faa pipi e ni mori e faa nga ina pe amo o mia e le pō ina fai ngā malanga. Mai o se ngā ruenga o lo sila sila iai le lima e le ono miliona tā lai to e faa tino mai. O le tūtā wan sila sila iai le fionga e le li pūle o mlai wa lele.
1: Pe o le e ui lava ina tangata ia o se me le lei le ngata o le malu pui puinga o le malu pui puia a le sanga le mu
0: le ofisa silo le pulinga o mlaiva alele tu man vau fa ofa no e vile fa le fatu e leo tu mamai na le fionga le sui komseno na tanga ruenga o leo leo le ia tau Samuel wa fa masanga le masalo mia i lea o le faa o lima o leo leo i se li i televou o le fio ango sinamonga. Na tau fia mai e reo leo I se tasi o la tō sofa inga, muli muli ane umano na soi fua, e na uvisiri e leo tu stala la fionga ya le antaua, mai e ta uai o loo faa tali I ale ta utonga faa apitoa o mali ulilo, e na ia saa ilia ila hamia tonu ila mata upule umansalo miae I a leo leo. O le taravou wai loo lunga upenga te faa ilangi ya Maddy Fasful fatau sanga le matua, na fa lia le ia tawa.
2: E le la kikiri susu e nga ngana fa ia, e nga ia mauki ngoa, fa maongi leo leo fa ia usfa inga mauki ngoa, e leingi solpun la fongo, leingi fa o lima maisi mea, leise meo nga kia susu e nga leo leo. La ua kau fia fa kali le, kau konga fa pikoa. O nga, e loa ima fu angol mali.
0: Na ta ua fo ia le ia tawa, o le reportu watu inatu ya te ia leo leo sa fa tino ina su esu enga, au fisa ngai ma mateo ma fa ia su esu enga, na o lanto mai ta winai wa oso so na ngase ngase. Mai le na o leo leo sa ia ili taimi lea, sa ia I fwile vayang o le fesa ma nisi e leo ni leo leo. Sa o lanto mori ma wina le mea na tupu, mai o le ambulance fo ia le vayang o le tine mu, na wala au ma avi natuai o ia le fan mai, ina ia vaia se fo mai. Sa o noa le ia antawa?
2: Se iwa ngao fa longo se si sa I kongu sa fengi, I soni aku la fongo leo leo. Lai makala le bangoa. O aku e kau aku faa kingo foi na ion muri anga.
0: Mai o te tala atu e foi le fionga ya le antaua, ia le ava noa ma malo le atunu. So se tasi na yeini maupe na pu e ina se ata, ma ia si la fia se faa mtalanga se faa unga lima na faa tino e leo leo. O loo te tala le ofisa ina ia reporti ane, ea nga I eisu e suenga, mani mori anga o ia leo leo. O tala fo ia, anga lele atua le faa iungo na vaya solo tātua tanoo. Faa soi fuia.
3: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
4: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.

0: Ya. Nau fa fa mal cha cho cho nul dei vanga le fia ta tu telefou. E a pe ona tu ina tu fo e le to fine ya Savelina Cassano. E ale tau sala le tatu wala leo e ngata fo ilia. Ia o le usa yata se salem sem. Ma samo, ia wala wa fo ili se faopopongo ni meolo tutupu isi o tatu wa tunu. Ia maua sisi faopopongo ilo naso ngafua. Ia ilai tulae valu. Ia faftai tatu au wahenga lo ngafo mtalafou. Ia mo talafou wa le tatu wa tunu. Mo talafou wa le tatu wala leo. Ia ili neiva yaso. Ya le tatu wa pwe fatini le nei leo tatu ya le nei vae ngole fiof ya leo wa manga lueto uso ya tasi tu tulvaa ya awala wa fo le tatu wa pwe fatini ya awale toe ta pena pena umo mea uma ya o leo le aha e lo tatu sa le nei fiafi ya awale fia ngayo le tatu tunu inga ruenga ya leo le ato ya ngai a inga ya maroro nsai maroro ta wata ya saifu manu ya la usunga ele li pule le nei vae ngole fiafi.
1: Ya, matalavatu Jerry, malo lava le onsai, malo fa malosi. Ya inga luenga ole neva yaso, ya meise ole tatu unang nei, ya le utatu ya ili toi tu la muli muli, ya peone tawa ya ole temine ole pwe fatini, ya malproklame fa mae ina ili toi tuwa jifonga lo mua, ya mole ne yaso, ya malo ale onsai, ya, ya maile va yaso Jerry.
0: Ya, ma na yeswing ole tawa neva yaso, ya malulu, mevela, tayao, temu, ya o le mafuie ya o mea umana tupu le neva yasu ya e faafutai lea lo famale anga leo le riva pene ya utati le te fila ya
1: ya ma loa le on sa e ilu itau o le neva yo langa yo e le faingofi ya ae ma loa le on sa yo e mu meo le toa ya e mfai ona yipu
0: pulero roto
1: Wasili atu le toa na te pūlea lona loto. Na ilo le toa na te ane olo. Ia le mea wila lea Jerry. Ia amu ia oe te fitai ya ia malu i tau leo langa ma e manu malo wai.
0: Iyo e, a fitai.
1: Malo lava le loto maulalo. Ia malo fwile lava pale, malo lava pale pale.
0: Ia wa lava fwile a loto maulalo.
1: Malo,

0: Sumaritas. Ia ole masina o Setema.
1: Ia
0: ve tele le tatou. Ia loinga e o atu le vai aso fou. Ia ua afa le masina.
1: Ah,
0: ese le. Tulanga le wa iai le nei vai taimi ma le nei fo I talu talu fou le soifuanga ma le olanga. Ua vavave uma me uma.
1: E te si le fio eritas. Ua e tala noa lor mero. U te mafau fau walu lo porkala me vui le nena lo tala noa ima tufui.
0: Ia lane.
1: Porkala me vui le pole hase me wailo e matua.
0: Ya le na.
1: Wei lo bohani afianga fu le wei lo estanga tama tu. Ole si la le me wei lo tanga tu ma tu.
0: Ole.
1: Wa va fe le lo aso.
0: Ya ele fa yo ta tu ta ofia. Ah, ele fa yo ta tu ta ofia ile aso mama sina ya ole ta usanga mo le ta usanga. Ah. Me fu na tele fu an ta tu pi ta tu fa ingo ina. Me sel ta tu ya me sel wa ole stanga ta masani ona. Yo lo ya ya le wo macho okusho ya le na fa la tsala le masina ntene ya le la tsa tu fa ma va ya tu sto ino okusho ya tsa tu fa fa lo a silo matu o setema ya le la uta tu malanga fa tasi ma silo matu o tesema
1: a setema
0: ya ya e le masina
1: ya anga lo matu ta mari o no
0: ya e se le ta mari o le a lo matu o setema
1: ya
0: ya wo fa tsa u le fo I ma isi tanga tsa ya tsa ma wata fa lo ya le va ya so Ota se tamali o wing o tangata ah.
1: Yeah, but let's see if we I have to know if we na let tamali wing o ana wo le aso fuli let's fap to ana.
0: Yeah, family if we let's find no to fini ya anfa solo. You know, let we ta wo te ya ai sa le ya. Yeah, yo fo inu ngor ta tu pinga tfai lang. O ka se tamali o tangata ya la to comment ya ya la to fam talanga e fa fe lo ai mai ma matal tal no mai ngo fa ngai no mai ta tu pinga tfai lang. Ese tamali o ta tu anga mai se ila tu lo muri muri cha ipele ni tu tu se vanga na ina changa cha pe tu lua pe tu a pe tu tas ya ya ta mina ta te vaya tu ipe wa fo le lua ama wa tau shopo ilunga le le anu le talanoa
1: ya wa le vana no pasile so le ason fa na wa
0: ya le na ai na no to e no le uta o vanga le ya na to e fa ma natua a te loa ya u ya o tangata ya mata tu pa anga mai la tu muri muri cha ni tu tu mai la vale amatanga Ya tangata na te vai e inu o tatu upenga te failangi. Ese le tamali e o le talanoa.
1: Faafetai.
0: E o le teimi faafei loa ima yei se langona inaale fie fie ritino. Ma le loto pe a faafei loa ima I tatu pa anga e moni.
1: Mai se lato inga faafitau li leo meima tatu lfari.
0: Ia. Ana leo tira o talanoa tu ni faafitau li meima Olo te faaya e atu mo ta faa malo atu. Ia ila tu olo faa tamali.
1: Faa tamali.
0: Tamali I le talanoa mai tamali I le faa soa. Tamali I le faa talofa. Ia ma le faa feiroi mai. Le tele o teimi o le tatou pokalame. Ia ma tapo I mai fuio tatou faiva ma a le tatou aunanga. Ia ma te talo mo le tatou tau tua.
1: Faftai.
0: Ia pe ya nui tau. Ia nei tangata fu I e tiro nei tangata na e fulele e sea sea mata mata mai tatou pokalame. Na ena ona moua ole hapa noe sawa ilunga. Ia sau loa. Ia so ona lalafo. Ia famtalang. Ia na ona faa malu lua tua. Ia. Le teimi ya te ngangana ai ma faaali lau fina ngalo ilungo le tau tuwa si fonga lau mua maa polo kalame ya ma e faa soa ma ya ili ngangana ele taale fea ngai ya o le teimi fo ina ma tau te ave ese inai ya lau sunga ya pe polo ka fo ioi ya ma le tatu wa upu tu sa wa upu tu sa wa upu na ya le wa tatu wa unanga ya tatu te faitete lava ya ili tapu wa inga ya maise lava sunga ya au na le tuwa tuwa tele faife au faa fea ngai nga e mata mata mai moa ia I le tatou proklame ia ava ai mai la fai fe au voilele I la fonga e fai lunga o tatou tau tua nei ele mana ia ea tulou ele ia ona langona I fo ilo latou whanonoa e mese lava nai matua wei fai tele fai tatou matua e mata mata ele Facebook ma le YouTube pali si fonga la mua ia ea sili sila mai ma vai mai latou ia ele tale fea ngai lenga ngana ia ona whanonoa fo ileo latou melea ia ona ntue fa manatu pea ia I latou fo ilele Ya olo of nga ina le nganga na eleta ele talfe nga I male fa foga male fai tawi el tate wetinu ya ole taimi ate la foise nganga na le fitawi lunga ya ete mafo fawa oi lo wainga fawa oi lo wainga mlo si si omba ya non fam la tupe ya nganga na tate utel no ai lunga ya tate pinga tfai lang ya ele ya se me otupu le ya se me otupu pa wale nganga ya ne ya so ya ole wotele ni mai nga lwenga tuwa onga ya ole fia fia
1: ya malisi me ai longo si la fia tanga ta ia ia fusu anga

0: Ya ba ai ar tu langa sangale mo sangale mo lo yai ta tu nei time ya ma va ai uma tu langa mena mi a telefoni of aola ya sau fang vai o uma ni vai ngai te lo ya ta ona e a mole va fia ya wa le u ma nei ma le tau o yai ta tu nei poru
1: ya sa le meta wa tu le tau fa ngol vai aso e langi le lei foi
0: ya
1: ya ai sa le tu telefoni ona tu le au fang wata Ya tau tu na na na fa mna tu pe o te ro masa ni mata tu la fango te tu la ngai wa le pui pui ngol sa ngol e mula tu me se pe a o iva na tu e o fango te iva ya tau a ona ye ni o fa ona a mani fa i roi ro fo ile le ya o ni va nga e mo me o ona fo ngo me a flea a
0: ya
1: ya le le le pe a tu pu fa le la ya tau ona ta pe pe na uma ma tau ona lava a fa to to ngai na ya Tonol. Yeah, Tonol, va a saun yule al. Ah. Yeah, mi se te mi tupu mai fala vela. Yeah, le al tupu mai. Yeah, na lava ta pena uma ta toma mai loita ta un me ta un fai.
0: Ah, na ya.
1: Yeah, ma ta usio to lua. Yeah, le vaeng o le onga samina to to to te fango ngo tai.
0: Yeah.
1: Yeah, ma ta u yele tai mi to te to a fo i mai ai ta un uma ai. Ah, fa pe o le alu nei le ono. Yeah, po nei le lima le fia file alu esele va. Yeah. Ta ule tina ole ainga mata maiti. Ia le taimi pe toe tau nuk mai nane li sifultas. Ia ona ilo loa lea ele tina. Ia ta alo li sifultasi. Ia lona winga o tau nuk mai lewa. Ia lona winga wape o teo ta li sifululua ta li tasi. Ele tau nuk mai lewa. Ia ona ilo loa lea li tina amale ainga. Ia pole hane mou tupuli va. Ia ona longo loa lea mo. Ole uleo. Ia poa ofisa ola toe. Folele ofisa mua mua. Soson mua mua.
0: Ia.
1: Ya awa bang um fa pena
0: pe che alo fo su tasi wa tua we man tole na fala su tas
1: ya
0: ai a che arse fu tasi wa tua ola ma na ya le tu lang o la wa ma tua ile le ya le fang tang to e vidil chi na ai ga ani a we te poli ole a ma tu le ma te lu
1: tua ai ya ka wa
0: ya te le ka wa le ta wa ile melo boye ya ona le poli mai lo la te bi chawai po se mer su lu
1: ya
0: ya a o tua su lu ola le pa wa le mela fi mana o mi mera ai ga po sefi po okay
1: I will fail me for letting na what to what to lo ya le fango tanga
0: yeah
1: ala fail piliat
0: no
1: fail piliat
0: yeah
1: la family tina I will vini mayo po le mayo le matua ai ya ta wa ka wa ale lo le fail piliat ah yo ba ngwa pe na ta wa ona lo le tina le ainga le metau la ya
0: yeah ala fa lo tu tina pe la pa o mo se speakable
1: Mata fia ilo apa dah lakukan kuka na fight.
0: Malau mai, siapa lau mai pula lau kuka.
1: Ya, malau mai pula lau kuka. Ya, boleh apa le alung oleh fight ngono yaso po fia lah ngaji ayo malah inga. Ya, macam orang umma fa pena. Ya, fatah lah tu tato pa angaji mafu cemai je. Fafu ina penny, fali tu ya Betty Nansen, fali tu ya Julieta, ya uli mai Hawaii aloha. Ya, sunga fafu ina Tanielu, ya sunga ya Bali sina. Ya sunga testiva ma ina campo ya Australia. Ya so so ya toilono eskielilo ya mai pe o kilani le ya le sunga toilono. E fa tuanga dua fila o pepe me o kilani. Ah. Ya ma lo lava te tele lava le mafuta mai. Ya. Ya la te meta alta pe se morir fa anga o
0: Bolea.
1: Fai poi ponga.
0: Ya, ole we ready
1: to tapes. Ready tapes. Ya, le la la ba tu molta tu famianga.
0: Ya,
1: o fai poi ponga. Ya, o i lava ole a Fai poipo nei tai au mela sa. Ia po unisi fo yo fana ule atu fatasia le sakala meta pa ia le fai poiponga. Fa manu yatu le proklame o le fwe fatini. Ia meise le tau tuwa le sifonga le umua. Ia uto waso fie fia ili fa ungo le neiva yaso. Fa manu yatele lava le atua ia inga fau. Ma mama ile a Jerry.
0: Mama ile lofa.
1: Ia mama ile lofa. Ia ole na. Ia fa manu yatele lava le atua. Ya eu to waso fa pitoa po aso fifia ya ile aso atayao ya ma ya lolofa ya inga alofa tama le aingol chaine alofa chaine le aingol tama

0: Ya,
1: ai, o talonga la ia, o quarter finals fa un gol vayaso le talonga le liki.
0: Yeah.
1: O le poana nei e ta aloai ia le Rebels, ia male au
0: Knights.
1: That way, Jer?
0: I want a Knights.
1: Yeah, Newcastle Knights. Ia ile toi se fulu minute, ile tulai se fulu, ile poana nei. O le talonga la lea, o le aue faya ina. Ya wa malo lo ele fulele wale ele choiso na vanoa I se vanga nale awe malo ya e molo na vanoa ya se e lunga ya I semifinal o ta yaole ata lo ele Warriors ya mle awe Dolphins ile lima minute te ele chula yono ile fiafi ta longa le faye au kilani le Warriors mle awe Dolphin ya o aula ye lua ya afape e faye ina o ile awe faye ina o au ta longa le e choi mo wale vanoa ya ole awe faye ina ona o au ye lua le lunga top 4 Ya ole talonga ile va ole Sharks mal au North Queen Cowboys ya ole to se full minute ya ile tu la se full fo ile fia fia tayao por po tayao ya ole talonga fo ile ya ole au pa u ya pe fa ina ya ole amaro lo ile to mo sha vano ya se ilunga au le malo Ya wa ya semifinals. Ya matalonga la sa de uno lima minuta tele chula yo no ole a champagne le penfas ya male au al roosters ya talonga na la sa ya au fo ila ya e mo wala va no pe fa pe fa ya ina ile talonga le ya to mo le sia va no ya ona fanga solo ila va fo ile ole tamisang ya poi au ya no winga o chula song fuwa ya o manino mai au yo no Ya, ole a wailunga top 6. Ah, ole wailunga yono bicho ilunga.
0: Ma, na ia, ma, na ia.
1: Ole au ole tapua ijevi.
0: Ole au ole Penelifi.
1: Ala?
0: Awa Penelifi.
1: Penrith.
0: Ale Penrith. Ah.
1: Ya,
0: ya. Ya, ole fai ave lau tapua ile au le al tatu, au le mailunga I...
1: Warriors.
0: Warriors. Ya, onole ma, na ia lana... Ma, na ia fule au le a Tomalolo. Ya ilana ia foi tão fai mai. Ya ai pe ia ele tava la awuritas.
1: Oh ya.
0: Pe ia se tanga sta la capi.
1: Mm.
0: Ya so foi manuia.
2: Ya.
0: Wa mo
1: se avango.
0: Ya,
1: sa mai tina.
0: So foi manuia chol tina. Ka
2: duai deu ki kilo aku wa fa ta kala ka fo inga fa i u kai ni ya.
0: Ya.
2: Ai den pai fo ya ma kong ei. Ma ku wa pa rong wa ku ka wa no aku se upu.
1: Tai.
2: E monia kulea nga ngā tafkai kele lava ya ke odua fo e wale mongi ya ko kele ko ofisa ya te odua reu wha ua ua fo e ya le ngei ya afiafi ya monia kulea nga ngā tafkai kele lava ma lor ngā lue ma lor fo e ka wasa ya wala vali long longo ya li ifo e rka ko a kungu fo e ya mese ya e lo fa long longo maumai kai kele lava le lava e ngofo mfalongo longo aku por kalame uma ya po orie ya so ya de faina kaka wanga o aku se leo fo e mamuri akwa ya ke o koude a nganga faf kai kele pa olmea faf kai fau kuanga le a falongo longo aku e kok fa malo si au e le nga kalava e ngai fanga u ya o onga ya eme si fuur fa mga kui lungo a wala o lo uia ya ang ta pea kwa ilia ya o nga luenga uma lo sirfie le kua ya lo fole kua sa nga kului pea lua soi koutu I fua au au ngai ya wafuur fa funga anga kakoa kumu au nge yaso masau ni uya kufo imor sapaki ya lo fole kua ave er kako wola a
1: imo ili lei
2: kako farong longo fo iwa upula furfule inga mai anga au au nga ia fapia la ronka iala er kako au au nga anga fo imar kako sabali nga inga ia ku mawa I per kako wola fako kuwerka puka maa ole langi ia lewa ia ngofu ngofu an farong longo akulava ia emai se ale lua fai mea maali emai fo ilunga ole olo farong longo ia emai se mako ngiwa mako kua ngar karkari ye am farong longo aku ia alo fai apel dua nga due nga fo yot fai me ma die la ya de sa or nga me fo nga ku la nga wae ye ya nga sa nga us ko ku wa fo ye ko fa ngo lo ngo la ye de ku la nga fo ima ye olo ma fo fo ye e sa ska ke
1: te la matina
2: fa ma fa ku wa nga ai mai se la va fa ma nga ku mai du ngo au wa la lo u ye na yo ka ko ai mai se ngai ma ku ro nga ki nga fo ye sa o di ka pu ngo nga sa nga wi a o nga ye pa wo me

0: san kului pia le kua ia li so I fua ia ke urua ia ma fua e fo ia ia ka mao a inga I upu ta awale fa maru si au inga ka koa kungu ia au fa fonga mai fo I kulanga o lolo koukam fai iai
1: ta tia le lawa tina ma nia ne
0: fa le kua ia maua se ma loronga tile mu fo il po ro mga imai ngangi ia ai ano fale kuen fa mangia fo ia ke o lua ma lupe a fa yo lua ai nga mangi lua alo fo yo lo ia ta ko ma wo pele nganga ole fa ku ku mar kai ko ngul ka ma ole nangi
1: e ma nia la vale
0: ta ia ku dia o por kala mi un ma le ki o ia ile fa ia nga mi sa lu lu ngwa kai la va ma dei yo si a kai ni ka ke aka ko ia fa ni ma di fo yo sa o nga por kala ni
1: ta lo tina
0: ke nga fo yo ma ku fa lu ngwa ku ma si si ya
1: ya
0: o si a ko e ala awa ku dia nga le go ba ku le kai mi ya awa nga wa ku se u fa kai ya Ekuai malai ngadwe ngafika oro kawalo aku yai o dua furo kawabe ingat sai ungan ngaya siasi
1: ya
0: beli ya siya ubili aku le ya ya mangbia lava ma faskai kele ya ki o dua mole avangoa ya so ko fasai pua faskai kele
1: bon
0: avangoa ku ingamaya ki angin lom kuwa
1: tayla matina alof tele atu mo oi faskai full tapo imai manuia langa ya tur fai ngol vayaso ya fasai fuia Well, I would to pay if I were to let Tal Tatulina, my lay alivavi vidimai, Tatu Telanoa, Yam Tatu Fasoa, ya in it too long a Tawa, ya Walfa for Meltato to know. I tell you of Celia Munimulia,
2: yeah.
1: I have a numera vili, this is your fan now with my position at Ingerpo. The master in Tatu Famana to if a little tailor tame. I have a numera vili.
2: Will it over shall out?
1: Yeah. Now, yeah, yeah, no, so we are now. No, man, I lost for fight to la.
2: Yeah,
1: ah, only over to lau. You're a little tongue to what we see, no, Mary Lua.
2: Yeah,
1: on a tastasi.
2: Yeah, tastasiono.
1: Yeah, Lena,
2: on a tastasi, tastasiono.
1: Yeah, Lena, and half we are a cherry. I have a self now.
2: Yeah, I'm a tattoo.
1: You're tattoo, no, Mary, not really. Ia pe a ya inicial fa na po le ainga ia ngase ngase pe ini va en vule os fa fo se
2: ta o mai na tour me fa
1: na e fo le ta o mai la tour me fa ia
2: e te po le ia
1: ia to sa ta si ia jer
2: o varselau o no ta sta si ta stasiono
1: ia le na e ia ia le tai mi o le ni tau sanga e tu watu e tatu fisili
2: mana ia
1: ia po o ilo e le tatu watu nu o le tatu nu merana
2: ma wal fai longa
1: ma wal fai longa
2: ma wal fai longa
1: e le fai pia o le lata fai atu le la fai a ia isi aso
2: ia
1: o le tau sanga nene
2: ma wal fai longa
1: e tu watu e le fisili na ia e ma wal fai longa
2: o le tangata le mua mua tangata le mua nan fai longa
1: na tonua ia wa mai al tatu pukalame